0: gbogbo gbogbo ipade ni kola laaro yi ade ni pe baba mama majoko tetere on to da n fi adua yi to ku die ka to n fi adua gbogbo wa fe le nkan ba ninu adua loni wo pe ni gbagba o sese mama to ba ti wo ipade kola wari sori teli ti awe pari a fe fi gbadua ni o ka to wa lo se dupe re ni church ni dale mo ni ojo sunday ilu ki ilu to ba wa jajo pari awe ni kola leni jo for sunday gbogbo eniyan ma break pepe o sese o yaro lagbara ninu ile re o nwa yo to ti se re o yabe si se igbega to ri ru ere o yabe si gba emi ti nje keyan o le kan bo wonu aye re emi ti je ko weni yo te o wonu aye re emi ti je ke niyan je won mo wonu aye re iye to fa ko to dabi pe ko sese yo sese o moto to fa ra to dabi kan babara yo sese o owo ile iwe omo e to le koko bi oju aja yo sese o ilo yibo to dabi kan la yo sese were were o ati loyun ati yi loruko ye yo bo si were were ati gbomojo yo sese ninu leyi o ati romoran ni je yo sese ninu leyi o ilakoja te ni lori omo yo pada ditan ninu leyi o ati dolowo doloro yo sese o oni ri ewon e elerun won ga won kan koni ko ba wa atomo re anu de pada yejo oro re o mojo mojo re koni jo eni ti awon fun ibi lato ni lo ya akobi re do lori ni bi gbogbo lori akobi ayo ni bo kedun akobi re mama lenu oro akobi yi ogun aye oni gborin ope lenu re eyin akobi eni deran okuko e o de ni deran ibodi abi omo lele ojo tuesday togo bade emi wa to mo re oni pin lenu ojo tuesday won ni fi ofomo to si o yesu oluwa eri kan la ma gba nitori adua tagba yen ti gba akoko
1: mi omo mi de se pe won fi le do yi eniyan ti ko de linted won lohun fe ta Tell her for money, maybe at the family at the corner. May I know what seemed the will only for money or she problem with me? Paper to bar you, Yano Dinesi, a contorio, only no wala, only one be silly. Need your jammy, motuba, no paddy. Along con she, and when you come, mamma bo, one mouth to myself, me pay, Mameta Jafua, Torita Bata Jafua, Emma, one con simple wa, Taya, so don't want a sepodo in Lambo. Are you one leo, Shamapodo, one lamagba, Kojaka to join? Ma de fi so ba mira ti je pe iranlowo njije mo ra nu gba ni je oja mi mo ra nu gba o afi ti ma ma bo na olorun mo ra oja to je pe ti ma pa bi 250 ah so olorun seun o olorun baba labi amu aye lo wa o
0: e ma gbo eri saku gbogbo eni o wi pe awe ti pari leni ki gbogbo wa ka pade ni kola sorry mo ti so lori afefe lana foto ti omo re ya ni kekere la ma fi gbadua ogun abuwa yo omo re yo be si wa si imuse iwo to ba de ri foto omo mo ruko omo nwa ma ti gbagbe akaji to ma ko ibi adua re si ri wo mu dani bo le ri ko la gbadua jaye leko lona AIT yen so fo olokada ko gbe lo si classic arena hall ago mesan ni o wa ri re gba gbogbo eniyan ma da ore lori awon omo re leni gbogbo ẹni tó gbà wà tẹni tí ó gbà wẹ ni ó dá ọrẹ ti tòní wàá fi ṣe ọrọ pẹpẹ ò parí àwẹ yìí ó dẹ sí iye tó kéré o àwẹ 21 days yìí rí pé ó fi ọrẹ kan dé ládé yóò dẹ ṣe ìtẹwọgbà o ọlọrun baba alábìyamọ o ààyè ló wà hallu yá o.
2: Hello, hello, prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 fàkẹyẹ emmanuel ló máa gbé jáde first bank.
0: Abiyamọ a ò ní máa bọ jẹ mọ.
3: From Lagos, this is
4: Jordan 105.5
5: Station with a voice.

0: Jesus don se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide mo fe kan mama so a jo mo so po ni e wa mo rin lo waju e mo gbese lo si waju bo se nlo yen lo nlo se pekipeki pelu ore angeli apinre bawo eyan se nsun waju be ni osun aye won si waju gbolo nkan ni gbogbo wojo mo so e kan mo so ni thank you father thank you lord oh yeah thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you we forever praise your name ati jo so yen ni igba mewa e ja wa jo ki hallelujah nla mefa wa ki hallelujah le lo si waju wa ki lo si eyin ikan ojo kan ise agbara ni baba mi ologun ajobo nse oni lawe wa di number 6 somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah se le si ogo meji pere ogo ogo gbogbo eyan omo Olorun bo se lanu to ke hallelujah hallelujah na lo mo ba won ke idunnu ni o mo subu lu ayo fun yin in the mighty name of Jesus Christ bi ogo se nje ti Olorun ola ni 77 ni agbara eni to laye atorun gbogbo awon ipele orisi awon eyan meje ti mo fe gbadura fun si marun oni ni ma si die emi o wa Jesus City laipe yi gba ti o ba se die si woli odegun ni o de Jesus City kini kan da mi loju o si bo se mo se nta nse to ni ri testimony ta ri enikan ni testimony wo le ri ah ma mo pe won wole le ri oko kan bayi bo e mu ra le gbogbo eyin to je wi pe e tin lanti won pe ni delayed you experience delay there is going to be deliverance from slavery itu si le ku ni owo imunisin osu ke wa ni oluwa ni ka gbadura fun gbogbo awon eyan ye and as senior na to yato omi 77 pelu anointing oil 77 ta fa won yan lo feli o wa ni ki nbu sinu omi to where is the akoko ni agbara olohun where is the alakoko ninu osu elekewa ati bere igbowole oni ma fi gbowole gbogbo eniyan ni Jesus City eni kan ni se impartation ti bere na niyan ati sidi e na niyan lai de na penu lagbara eni to ni aye atorun ma bere si gbowole awon eyan lati ola lo bo loni gbogbo awon ti won ni delay nipa tomo bibi tabi nipa marriage awon ni ma kokko fi side ni Jesus City I will pray for you and I will lay hand on you to ba tun di Wednesday ma tun gbowole yin bo se wa ni bibeji yo se seju mi iyen one gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi e ngbo Olorun gbo fun oko nini ajo wa nbe loni 6 ago mefa gere o ni majemu nu pelu 6 iyen ba number 2 gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo to ngbo mi to gbagbo pe o fe travel ajo wa nbe ni mu passport e dani is going to be wonderful by the grace of God by 6 gbogbo eyin omo Olorun to je pe o ngbo Olorun gbo fun ile kiko ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun to ngba Olorun gbo fun igbala hanhan want to be born again iyen ni genesis of the whole thing ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun te ngba Olorun gbo fun itusile ku lowo oko emi mo ti ni ma gada won ma tun bo sori facebook ni se lagbara Olorun ago mefa bo ha a mo nde nkan wo o le die o le ku o an se bebe o lori facebook youtube and tiktok ibe mo ti n fi nkan kan ti mo yan nana a to se wu e laaro yi awon ti an water na elomi ni ki mo n gbo yi and two asiri ni o so to ba ti di 6:30 e pade odekunle Epaphras lori youtube ati tiktok to ba tun di 12 a to se prayer wa bakan na iyoku tun di 6 ni role ah inu mi si dadun gbogbo eyan omo Olorun te gba Olorun gbo fun owu oja to ba gbagbo ko lo n le fun o ati jo debe ni 6 ni role ni Jesus City and igba to ba di ola 77 ipade agbara wole de n to ba mu wa bere lati ago mejo gba ti o ba bi di owo otu ipade o ti wale igbo wole alakoko niyan ma da omi 77 lagbara eni to ni aye atorun ma mo ti o 77 oni ma fi gbo wole mo gbe ni ti ba nbe ninu ipade yen pelu iranlowo awon pastors a jo sise yen ni enikan ni ki to ni nkan ti o sele ni agbara olohun gbogbo eyin to je wi pe e wa ni akata awon emi to mu aye re hagaga. There is going to be a judgment on every Pharaoh. Gbogbo Pharaoh ele to je wi pe o mu aye re nsin oje olo iba so ga bi ise ni o fi olo anyhow gbogbo nkan yi nikan ko ni oje giso nikan ni oje adua fi foju sun nkan mi to nbo online ni wish akoko eje ki se bayi ese bibeli wo mo fe ka o nbe ninu iwe Zechariah chapter 8 e won ti bibeli so ni verse 19 oni bayi ni oluwa awon mogun wi pe awi osu kerin emi ati nla jogba ati ti osu karun ajogba ni awi osu keje ati igba seyin awi osu kewa eleyi na ni number 10 to pari awe be oni yo ja si ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan tawon eyan nso engineer e pe awon eyan iwa ki mo mu leyo kokan ko le mo ton bo wa ba pade loni atola ni Jesus City ona ti da o o le sojo o ri pe mo so be
1: oruko mi ni ini oluwa ti oluwa ni mi ni last year I miss but
0: miss ni in last year
1: so be dey last year but this year I'm now Mrs.
0: At the Mrs. Siva.
1: Yes. Ni last but my follow program in 2021. So nigba eh neighbor mi Muslim ni oloko na ti be ki ma gbo program o de ngbo. Nigba ye ma sparo oruko mi. So emi bo se wa ma pade awon yan gidi, awon to wa labro mi pade awon yan. Yepere Thomas Waye Thomas Rabai won kan awon ise mo to ba du mi last 2018 o wa so mi pe mo nice o mo ma dura gba o sugbon mo kan su oni ah wa ni gba yen ah wo olorun o si nfi mi buo mi se be si follow program yi so pa ta ba si orisun bare last year ta be si won omi mo wa be si bo so si mo just pade si fe fe ngba yen o tin ba mi so so ma se be si won mi yen aso ti mo wa wonjo mi wa ta ku mi mo wa ti tu di the sky
0: ngba te duo won gugu ro mi le yin lori
1: ami o lo mo to ya ma ki ma se o wa se ti mo wa wo yen mi wa fo mo wa drive ma fi si wardrobe mi ngba to wa so ko n fe ri mi bayi aso mi wa wo lo ah mi pe re kule pa fast si relationship ba le de kule pa fast si mama be de kule pa fast ba de ba ni ero so ni subordinate ele si mo wo nu e mo bo ni subordinate o o bodo mo wa si mu se mo wa ni birthday last year mo suku de bi bayi ni ti me wa njo yin gan e be wo kikin wa daddy nipa sa wa mo wa je ni yen o so pe o gan wa suku ni pe ti mi ba fe un ko so to ma
0: so eni yen lo so be o ni te ba se ki
1: ti ba fe un ko so to ma fe obi gan si gba gba ya we si late so won bi si gba gba gba be mo se ni baba yen gan
0: so eyin o loko ri ni
1: ayi long story da
0: ibanga ka ma benu bo e ma ja tenu bo
1: mo baba yi mo so baba yi ma ri e ma so fun wa pe ka ma fo ko mo na ise eyan mo so ma pade baba yi se yi gbogbo ko to ye ki ri gan ko ye ki fe professor ye mi school sat ti mi o ti e gbo yibo rara
0: ka lo nto
1: professor ni baba
0: eyin sire
1: school sat ni mi ti gbo yibo dada
0: e gbo ebo
1: baba ni baba ni je wa pade e bayi mo be si o ma fe mi sha
0: la o lo won fe yin
1: o lo won fe mi sha ti pa ti pa ba fire by force mo ni olohun ojisi igbeyawo gbo asi mo se
0: eyin na fe fe
1: be di baba mi
0: bo na se lo won fe yin
1: na wa taku si
0: na fe fe
1: igba ti wa pade eto mo re won okunrin mo ni won ti disappoint mi ti pe ti pe
0: eyin na o disappoint
1: mo si won
0: mo nbo wa nde ni o
1: wa disappoint won mo wa ni
0: o sa fe yin
1: baba relationship was 6 months
0: le vi se
1: mo de se wedding
0: o ka mo re lohun
1: 28 last year
0: December
1: last year 6 months last year last year mo se birthday mo se wedding mi ti wa fun birthday yin yen mo wa duro si la mi si ku pe wedding yin o mo ko se lodun yin mo se wedding ni baba
0: wa e se wedding
1: mo se white wedding o se ki mi si ba ju ayin baba yin mo fo soke bayi tori ninu idile iya mi
0: kini age yin
1: I'm 52 then be
0: 52
1: yes
0: let's say wedding
1: ben
2: no
0: say e se church wedding
1: mi o se ri se
0: e se ri
1: se
0: so
2: So be one more
1: 52.
2: One be you were church.
1: Okay,
2: bye. Baba ile ko ko bi akobi fun. Won obi ma ri o. Nice.
0: Hey, 52. Ikan lo tun gbo yen. A tun lo mi bayi. In fun mi o dola. Gbogbo eyan mo lo ndide bi owo le idodo. Ara ti ni o wa da laye. Ero Olorun fun aye re yo se Jesus muse je ki eto ati ero to ni fun won yo wa si muse loruko Jesus gbogbo eyin te ngbo mi laaro yi good news kan lo gbo yi. This is Ember Month. You will have testimony bo ba ti le deja bi won na ba le gbianju gbogbo eyin omo Olorun ogede ti won fi ndin dodo la fi break pelu eyin meji laago meji osan loni ma bo sori Facebook ni 6:30 bayi to ba tun di ago meji la ma tun bo si e to wa daju oni pe oni atola na ni ma fi soro re majemu gbogbo eyin te ti soro re majemu yin e lu opportunity oni to je ojo kefa lati se gbogbo eyin te fe soro re majemu yin iwo na lu anfani se ti e se tawon mo re. Account number 30 ni 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole elo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade. Account number 30 ni mejeji ten wo yen. Eje won fi gbogbo enu so fun omode atagba. Igbagbo ni Abel fi iru ebo to san ju ti Cain lo. Bibeli lo so be. Oni ko awon ayan fe mi jo. Je won fi ebo ba mi da majemu. Gbogbo igba ta ba ti bere awe, a mo fi iru bo ti. Mo ra won kan to je pe every day ti o fi pe 7 day ni o mo ru ebo. Ore majemu bere lati 2000 lo soke. Awon mi san 5, elomi san 10. Bi Olorun ba se bless eni. Bo ba se yi o si ni ru ebo emi lokan engineer e ba n pelu mi
3: oruko mi ni Otunba Dapo Ogunsetire lati ni Ilawe Ekiti.
2: Ilawe Lekiti. Nice.
3: Iyawo mi o lo koko wa si 77 odo Ikoyi nbi lo wa but omo ijo ayore afefe ni mi gba to wa dodo mi to wa n gbo program on yo wa like bo se wa lati Ekiti ni lo wa advice mi only daddy only ki ma wa si 77 mo ni 77 mo ni o se baba e wa oda e wa kan wa gba mo ni oke mo ni mama wa bi omo mi se pe mi ni e pe daddy o fe kin wa si UK
2: o ni omo yin pe yin pe ke wa UK.
3: Yes bo se ba ngba passport ta sha se mo gba passport e mo debi mo de ri gbogbo testimony awon to ngba visa tan ba gbogbo e okan mi ni kin buye pe bi
2: o ni e buye pe
3: mo bu mo gbe leri
2: egbe leri passport
3: mo gbe mo ni olorun baba me passport mo ni iwo to se tawon won ise temi mo ni mo gbudo gba visa kia mo se ise ni yen mo tun so mo ni olorun baba me ojiji mo fe gba promotion ki to retire
2: aish
3: mo lo ni alenesia mo ni promotion mo fe gba ba se fun mi ni interview note ni pe
4: Rap Jordan 105 FM Lagos. Listen.
3: Promotion interview o da Monday to nbo ba se fun mi ni visa ni
2: won fun yin ni letter interview fun promotion visa yin bode
3: that mo se gba awon ni lara won saka bakabakiri
2: won mo saka
3: e baba e ti gba visa won ti gba se kinika omo mi oni won ti gba gbogbo pe mo fa lo si lo oyibo mo ni kan to ri mi gba ni yan mo n lo
2: kini aja hindu ebe mi bi ma n lo ni isin mo gbodo omo kigbe pe pade mi o e pade mi Canada on the time o nbo won bi aje won da
3: oni baba me papras ko le gba pe kanikan ko so pe ki ma lo si bi ti mo n lo oni mo ma lo ni alenesia mo ni baba me papras o wa nbe
2: e pade mi nbe eyin wo le be pade mi UK se ami pade mi nbe awon won Canada pade mi Canada.
0: Nice. Lo kini baba kan lo tun gbo ti eyen bo se n gbo teni eleni testimony is contagious in nature o le gbo tenikan ki won mo gbo ti e na ewo ni e mu passport yin da nibe ba nbo o le wa wo moto ni bi church ni wema church ni o lo Jesus city ni o gbe ode street o si le wo ni gbe kola Jesus city ni o gbe ode street e wo Jesus city lati mo kola e wo ni wo road e wa wo
4: nwe in on the go
0: church ni be ba nbo lati gbogbo ona lesa ondo be ba ti koja ikire die eni iyana ko yi le ti fe so Jesus city le de yen ona ti e da eje Jesus ti wa loju ona won ti clear titi gbogbo odop yen ko si ntojo ni agbara eni to ni aye atorun gbogbo eni ti nlanfani ati gbo mi didun lo sun so loni atola mo gba olohun gbo pe iwo lokan ekigbe mi lokan mo so tele in tin work mo passport e dani na in tin work re se in tin work re ni in tin work re da gbagbara in the name of Jesus 77 ni ma ti fun yin ni anointing oil aita anointing oil 77 let go me 77 e kan lomi yen mo jade losu ah olufe oda e je nse bayi engineer e pe mo mayin na
5: adeyele florence yen mi si mo wa lati ilu eko
0: eko le ti wa mi ma
5: be ni sir eh gba ti mo wa si bi baba so yi pe enikan wa nbi ti abiku yo lenu
0: ti abiku yo lenu eni su se fe sun kun ni ewo le fe se nu mejeji
5: testimony
0: e fe give testimony ni abiku si nye yin lenu
5: be ni mo baba wa so yi pe eniyan ori ko sun e o ti gbagbe pe olorun le se sugbon
0: e je kokko bi yin question se abiku ni eyin lenu
5: ben
0: omo melo lo ti ku lo yin
5: meta
0: meta ti ku melo le ti bi tele
5: ko si kankan
0: ah e to modun melo
5: 62 ni mo lo bayi
0: so mo wa pe jade
5: won wa ni pe eni ti esele yen sele si pe o wa nbi pe ti o ba ti ju pe ko bota mo kokko joko mu ni ha o ni baba ise wa ri nkan to wa lokan mi bayi mo ni mi ni dide jare obirin kan wa wa nbi o wa ni omo ile ife lohun madam e de bota se bi nkan to se yin ni ah mo ni ojojumo na peru kan beyan ni dahun won jare o wa ni ah e dide awon eyan ti dide mo kan bota ni baba wa so pe eni yan se wole nisinsin ni wi pe olorun ada lohun ninu odun e looto looto olorun de da mi lo igba tolorun dahun mo wa lo so hospital won ni won le gba mi gbogbo hospital ti mo lo won ni won le gba mi mo ni ha e gba mi abi ki isoyun lo wa nbe ni mo wa lo si general igba ti mo de general ya won iwe mi lele won wa so yi pe ah kin lo se test mo se scan won lo yin wa nbe ah oyun ke gbogbo hospital ton ti tele won ni awon o le cope pelu age mi mo ni
0: mo o le cope pelu age yin 61
5: igba to ya mo wa ni pe e ma worry mo wa baba yan wa ni pe ke ma worry oni ti ma ti de be ke so pe 55 ngba ti mo
0: won ni ke ni 55 ke yi ile
5: ba ma ni wa wo bi pe se ki se pa imparo mo ni mo paro sugbon e je so to bye bye ba mo yan ni ke ma worry won sa gba mi doctor kankan de ni oni madam ki lo se yin e se yin ma fan yo mo ni mo loyun oni oyun wo ni mo ni mo loyun se mi ni osun mejo mba ka so mi soke oni ah oyun ma ni looto oni e ma worry nkan to ko wa be ni pe e lo fi wa ya e si bed bi mo se wa be ni e lo didi osun meta
0: osu meta osu won fun won ni bed rest
5: osu geta ni mo to bi omo na igba ti mo to wa bi won ni omo yen won ni ko tu se dada won ni atu lo osu kan won ma fun labere osu kan omo birin yi n to je kin gbo mo fun ni wi pe ohun lo ba mi kakiri gbogbo Lagos state won ni wa kini kan ohun lo mo ruko kini yan mi mo won ni to ba fun omo yi pe gbogbo abere to ba fun pe ko ni egbo to ba wa lara e ko ni jina obirin yi wa bere si
4: www.jordan105fm.com
5: wa kiri agbara ojo to fe gbe lo ah mo ni mo daran omo ngo soju mo ba lo mo ba jide loke to because ese mi mejeji ti wu mo ba lo ba won
0: 61
5: mo ni ejo eni kan bi mo bi won pe ni Mrs. Adeyele omo eni mo fe ro mo le mi le niyan oni rara eni kan mo ni aburo mi le to duro ti mi obirin un lele ohun lo jẹ ki ọjọ emi se se ati baba e ba mi dupe lọwọ baba pe won se o omo won o ni ku o
0: se first born yin re
5: first born minister
0: ki lo ko mo yi
5: mo ra yo
0: ah
5: ko senti
0: mo ra yo ko senti e wo mo ra yo bo se fine lati age of 61 61 6 and 1. Mama, and you know, so go say to God.
5: Very sir.
0: Oh, my dumb little lady.
5: 59.
0: Oh, yeah. What to call you 61? What am I putting on so we pay? And me, yes, I said, did Denis enjoy one? Tim back pain, Kataja Delano, me. Mama say, very monsey. Eh, live for to buy your long woman when you last. Eko yire mama yi. Awon kan grandma lo bi mo yi. E ti won koko bi laye won. Na wo abai. Oluwa ni awon 3600. Nibi won duro si won si ma feel e pe ofa nbole. Ofa mo serere. So wa re to duro ti oni wahala. Wa ke pelu gbogbo agbara. To ba si ti gbo ti agodun gbangan. Si dale e no wo ye wai e ye kan be to je pe ofa tin be lare ofa mo ran lowo ni ura laanu awon aje ni won mo se be wa ki pelu gbogbo agbara yo fa

0: fire winner. In the name of Jesus. Lati oni lo aye ro yagama.
1: Amen.
0: Ise ro yagama.
1: Amen.
0: Sobure o yagama.
1: Amen.
0: Ile ro yagama.
1: Amen.
0: Aya ro yagama.
1: Amen.
0: Ile ma ro yagama.
1: Amen.
0: Ole ma so.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa se bi oba.
1: Amen.
0: Oro re ba.
1: Amen.
0: Jesu oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi oye pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality tolujo awa ni baremu idiobi airport area ni ilu Ibadan ko gbadua loruko Jesu lati oni lo emi yagan ko faye sile
1: amen
0: ko faye sile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon eyan bere pe re die ti mo fi gbadua lori yagan awon o yaga won ti bimo mo gba awon oluwa ni.
2: Your favorite tunes are just a click away.
3: You feel it?
2: Jordan FM
0: gbadua awon se to ti bimo tele to ti bi owo o wa yagan o wa duro awon shop to ti bimo tele to bi owo fo o wa peru mo ko ti etu eje mo Oluwa wipe gbadua tori awon ile ti a ti so di asale e gba ara Oluwa bayi Oluwa wi Oluwa ni gba osoke emi o si down e tewo so aju mo gbadua emi yagan ko faye sile
1: amen.
0: Oh my God, emi yagan ko faye sile
1: amen
0: ko fi aye sile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen.
0: Mo ni Oluwa kini emi o se bawo la o se gbadua Oluwa wi pe ki gbogbo eniyan ni ojo anu ti se ola ojo anu ti se ola ki gbogbo eniyan ko gbe omi si inu iri lati asale one titi di aro ola gbe omi si inu iri lati ale one titi di aro ola Oluwa wi pe ko ba di ola awo wa gbadura eto ni agbara gba Oluwa mo wi loruko Jesu ti Nazareti gbogbo emi yagan ninu aye re o ya gbuna be
1: amen.
0: Oh my God, o ya gbuna be
1: amen.
0: Gina
1: amen.
0: Gina
1: amen.
0: Gina egbon ti beli wi ninu we Genesis yen chapter 1 ni verse 28 e ma BC e ma resi e ma gbanye lori ile ki lo de

0: mo gbadura gbogbo eyin le te ti di asale ile to ti babodi loruko Jesus o ya gba etura aye adide
1: amen
0: a pade lo lalubadan gbe omi esin ri ni asale mo gbagbe pe ipade wa lago mejo ni asale o ele wa very important ka jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba o ni ti bu omi esi owo ka koko gbadura si wa wa gbe sinu iri to ba wa di aro a wa pade ni yowuro se kesi to ba di asale ko card number yen ni ola Wednesday ha to fi gbadura adura lo ngba agbara o ki gba mo reti e to ba wa ni Benin City General Event Center ni ibejuko opposite Ogege community ibe lati pade ko to de junction yen junction Benin Abuja Express Highway eh o ko to de be yen ibe lati pade o ma ni agbara mo expect hall nla ni ko se ti o mo be mo gbadura aye adide
1: amen
0: gbadura gbogbo ejo lojo bi oni oni wede anniversary gbogbo ko fun ojo yin ati igbeyawo yin loruko Jesus e gba ibukun na
1: amen
0: aye le ko fo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wede anniversary loruko Jesus wa ara anuba
1: amen
0: awon celebrate to wan bi Deacon Oluwa Segun Onipede, happy birthday to you. Ati Adigo Abigail, happy birthday to you. Te ba ti ri won e ba nki won pe baba se bi o ba ki won pe oku ojo bi loruko Jesu emi re agbo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus. Apere agbo nko. Mo ri na agbara si mu e. Mo lo fi se ma ti anu fu o. Loruko Jesu o ma di eri o. Okara bale.
1: Amen.
0: Wade se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Koju se ne kan fi da loju bayi.

0: Eko ojumo eko ojumo mo ojumo re laaro toni adudupe lowo oba da oba da ni waye oba deda meda aseda olorun oba mi orogo jigo baba awon eru e kaaro o ni bobo bi kibi ti lafa ni lati ba gbo wa bi a se man ki wa nlu oyo ni a o jire bi eku otu bo ni gbogbo e so nlo ategun yen ko ni gba odi lara wa lagbare ledumare akiyin o eko ojumo tuko amoju ba otunu we royin toni ojo isegun ojo kefa efa afare wa fun wa ni osu kewa lagba olohun gbogbo ire wa na ni o wa lodun 2026 eko ojumo mo ere oluwa gbe mi leke adebayo lo ko mi mc rawo yin na ni o agbalagba omode ti pe be baba lo ko mo ki wa laaro pe eko ojumo
1: entrepreneur from Lagos, this is Jordan. Good morning, Lagos. Welcome to the Jordan Breakfast Show. And today,
2: hey everybody, this is the sweet, and it's about to get all funky today.
0: So you think what you are as a coaching law, where, we should can you share? Only a level of meeting on book with Babati, Pachaque, or your meta Baku, or Nani Ki, Bubomuli, the Nigeria, King of Kedu, and wanting what Padano and me want to be Ijamba or oko ojo ofurufu eleyi ti o waye ni ipinle Ondo yen ni ojo aje Monday gege bi are Bola Ahmed Tinubu bo se se ni alaye ti won si pase na gege bi eni akoko lorilede Nigeria to ni ase na lenu wipe seri o ohun ibanuje gba leleyi to sele pe koda asia orilede Nigeria wipe o je ohun kan to je pe ibanuje ohun ba asia orilede Nigeria to si je wipe gbogbo omo ilede Nigeria na ni isele na nko nominu gege bi won se se ni alaye ti oro na si jade lati enu eni ti o je olubadamoran pataki si are iyen Bayo Onanuga nbe na lo ti foro na sita lanojo aje Monday na ni won gbe jade wipe are ti ni ojo meta gbako na ni gbogbo ilede Nigeria ni ka fi se idaro awon ti won padanu emi won ninu ijamba oko oju ofurufu ele to waye ni ipinle Ondo iyun wa nu wero yin Daily Post laaro toni woni ile ejo giga to wa ni ilu Abuja na ni won ti ni dokita Gbenga Olawepo Ashim ipe ohun gangan na ni o je omo ya jade dupo ninu ebe oselu Accord Party fun ti igbaradi eto idibo odun 2027 iyen fun ti awon are ti apa ti awon idibo are won ni dokita Gbenga Olawepo Ashimu na ni yo je omoye gege bi ase ti ile ejo giga to wa ni ilu Abuja gege bi won se pa ni ase fun won wipe to
2: great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be. Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I dey listen to, so get better information. Won't give you no move an inch. But if you don't say one move, move your radio too.
1: Hello, Lake.
0: Ile ejo ni idajo awon re o latari gbogbo kudie kudie ati eleti eja won lu akodo giga ati washimu ni o je omoye o ninu egbe oselu Accord Party fun eto dibo are ninu odun 2027 to nbo gege bi ohun ti ile ejo giga na ti won se oju re lana ojo aje Monday ti we royin Daily Post to si gbe jade sita gbagada laaro toni e ba iroyin un ninu we royin Daily Post ekun rere nbe nbe laaro yi oni ni ipinle Benue oko oju omi danu si ori omi o to si je pe o kere tan eyan ogbon na lo je pe won si nbe ni abe omi bayi gege bi weroyin Vanguard bo se gbe jade won ni o to eyan ogbon ele to je pe iberu bojo bayi na ni won fi se kini o ni won fi wa ni abe omi ba pe ti beru tojo na ni won si wa labe omi o gege bi won se gbe royin jade ninu weroyin Vanguard lana won ni odo kan ti won pe ni buruku agbegbe kan ti won pe ni buruku to je pe odo ile yin o fi gba lati river Katsina Katsina ala ni ipinle Benue won ni odo ohun ni won pe ni odo Katsina ala ni ipinle Benue o won ni lẹyin ojo meta eleyi ti won ni oko oju omi kan eleyi ti won ni o danu si ori omi ohun ti awon ti won si je awon ti arinrin ajo ti nbe ni ori oko oju omi ohun ta won na gbe oko oju omi ohun lati irin ajo npe ki won le gba ilu won kan si ilu keji gege bi won se wa tesi waju won ni awon ajo ti won je sema iti eka ti ipinle benue ta mo si state emergency management agency iyan awon ajo ti won ri si isele pajawiri ni ipinle benue won na ni won wa se ni alaye wi pe se ri ni kete ti isele na sele na lo je wi pe ti won ti pe awon ta won ma fi debe pe oko oju omi to danu wi pe o kere tan wi pe leyin awon ta won ti yo eyan ogbon tabi ju be lo ipe won si wa labe omi o to si je wi pe eyi gan na lo fa to je pe ohun to wa fa didanu oko oju omi ni wi pe won ni awon oko oju omi onigi e ta mo si wooden keno oni won pe awon keno ta fi se giun ni won ni ohun gangan ni awon eyan to to 100 ni won kora won si inu oko na o kilo de overload nu be si lo je pe ero o si po daada nbe won ni ese kese arin kan gba ti oko na ri pe ya pa ketekete mi ni lo ba o pe to in lo mo na wa de o lo in lo mo ti poju lo ba da won si inu mi o iroyin ba nu je ni ki se ohun to dun mo ninu won ni eyan gbon si nbe labe inu omi gege bi awon ajo sema gege bi ohun ti won se ni alaye si inu weroyin vanguard iyen laaro toni koda won ni oko alupupu okada to je meji din ni ogoji 38 ona lo tun wa pelu awon eyan 100 ninu kenu ohun eru ti ma poju won de ma so kini won ni 38 motorcycle lo je pe nbe ninu mi na pelu awon eyan gbon Olorun sanu iwe royin vanguard ja lo gbe jade e le gba change royin na nbe e ba nbe wa wa jo Nafdac soro won ni e wo se ri gbogbo awon fenuja awon ti ogogoro ele ti won ni won gbudo ma ta mo ni ipinle Eko won ni te e ma ja tan yin won ni gbogbo e ta ti gba lowo awon eyan o da ba kowo re jo 300 million naira oni o ti ogogoro awon ti ogogoro ele ti won ni won ofe kawon eyan mo mumo ni ilu Eko gege bi awon ajo ti won ri si ta mo si ajo Nafdac ti won ri si oro onje ati ohun mumo ni orilede Nigeria ohun na ni won soro wi pe se ri oti lasan ita mo si alcoholic ogogoro won ni to je pe owo re to 300 million naira ele ti won je pe awon fenu jai na ni o atawon to wa ninu kepelebe pelebe pelebe won ni iyun to ni to pe eje won re o fi be po iyun pe iwon to gbe ko fi be po awon plastic kekeke o ni eje le bohun won ni iyun gangan na lo je pe ijoba ipinle Eko won ti ni won fe ri mo won ni awon ti won wa je ajo yi ni won wa ni kaakire nu oja ipinle Eko gbogbo awon oja ton mo wi pe ko si bo se le wu ko ri o won ni won ma ta nkan na nbe won ni gbogbo oja ipata na ni won wo ti won si bere si ni ko awon oja yi ti won ko ni ketikete o ti won si mu awon ti won ta won ni won mu eyan kan ni ile epo oja ile epo won ni won me eyan kan be gege bi eni ti o je gbontarigi ninu awon ajo Nafdac ele to je pe ohun gan lo le waju awon ti won jo se iwode yi yen oju ti won jo se iwode ohun lo wa so pe leyin ta won kuro ni ile epo oja tan nibe na la won tu gba oju woye oja oju woye to wa ni mushin be na la won tu lo si oke aarin oja yen wa ni Lagos Island won ni be na la won tu ri opolopo awon nkan ko nbe yen o to je ogogoro fenuja ile ti won ni awon ko iyan awon ajo Nafdac won wa se ni alaye pe awon tun mu awon kankan koruko won be ni foran aboworan won na nbe ninu wero yi vanguard iyen fun ti owuro toni sugbon gege bi ohun ti won wa se ni alaye won ni gbogbo oti fenuja ile ta awon ko ati awon eyan da won mu won ni oti fenuja owo re yo to 300 million naira ile ti won ri ko ni ilu Eko be na ni won si mu iya agbalagba kan na ele ti won pe oruko iya ohun ni Grace is AK ni won pe oruko re 70 years old woman ni ojo ori re adorin konu 70 years old oni iya ohun ile epo ni won ti mu iya won mu iya ohun ni ile epo bakan na ni won mu arakunrin kan na ti won pe oruko re ni Azudigwe Prince Eva ni won po ko re en odun meta o le ni ogoji 43 years oni won pe oja le epo na ni won ti mu ohun na gege bi we royin vanguard bo se se ni alaye laaro toni e ba royin na ninu we royin vanguard yen fun ti owuro toni won ni awon mogun orilede Nigeria ati awon ajo DSS amotekun won ni won pa olori awon iswapu ni ilu ondo gege bi weroyin vanguard bo se se ni alaye won ni awon ajo mologun ile wa lorilede nigeria ati awon aloso dudu iyen ta mo si department of state service dss ati awon amotekun ati awon lode gbogbo won ti won kora won papo na ni won ni won ti pa enikan to je agba fun awon iko iswap ta mo si islamic state west africa province in terms iswap abdul samadi ohida ni won po ko re ninu igbo kan ti won ni wa ni owo ni ipinle ondo gege bi won se se ni alaye won ni ohida yi o lo kokan ti won ma npe anwa anwo ni won ni won pe anwo ni won pe o gege bi won se wa se lalaye won ni iku re bo se jere o won ni o ti se opolopo ise la bi gan ni gbogbo inu gbo owo un won ni to si nda omi alafia beru to je pe gbogbo igba ti awon eso alaabo ti won ba ti gbianju lati re mu bayi won ni ma yo boro mo won lowo ni obi igba ti eyan ba mu eja ojiji ti o jo boro poro poro won ni sugbon un ni igba ti awon mogun amotekun dss ati awon ajo lopa gbugbu won ba kora wa popo oya airin pejo ni je wa ya o eja so ra wa papo ka kora wa sudi eja wonu gbe lo won ba wonu gbo won ni gba ton ma de be na ni won ri daju pe iwo oni lo ni je ni abe lo we o ebi kan won ni oida ti o pe bo je man yoboro mo won lowo na lo won yoboro mo won lowo won ni sugbon owo palaba re o segi lona pe won mu bale won gbe mi lenu e lese kese you know wa nu we royin vanguard la ro yi adupe fun awon omogun wa fun ise takun takun e ba nbe la ro to ni o wa nu we royin vanguard.

0: wani eniti o je AGF wa lorilede Nigeria yen Attorney General of Federal yen AGF wani won ti soro bayo bi pe ki won da ejo kan to wa lorun eru final yen esun 1 billion naira ile ti won ni won fi kan gege bi won se se ni alaye eni to ti fi gba kan je gomina tele ri ni ipinle Kaduna yen Nasa Erufai ona ni won fi epolopo esun kan ile ti won ni awon ajo ICPC iti a mo si Independent Corrupt Practice and Other Related Offences Commission in ICPC won ni won ti ngba adua pe ki ile ejo giga adua na la pe tori pray ni mo rin bi o won ni ile ejo giga to wa ni ilu Abuja pe to ti won ba le da ejo ele to je pe esun 1 billion naira ele ti won ni won ko sara esun ti won fi kan gomina tele ri ni ipinle Kaduna iyen Nasa Erufai pe ti won ba le danu kan ti je ki iyun tu je ki alaafia ti etu wa fun ko le yoju si awon molebi re tori pe won ko fun ni aye lati yoju si awon ebi re gege bi won se wa ti si waju won ni oro igangan na ni won wa gbe si waju Justice Shingozi Onaha gege bi o se buwolu wi pe to ada ejo te sonu gege bi awon ajo ICPC na bi won se ni to looto lododo lo je pe eja tele ofin ati ilana o awa na esun ta fi kan amo pa afesun kan sugbon se ti 1 billion naira ko ti si ari daju kan ni di re e je ka yo kuro ninu ara esun ta ka si
1: yes welcome to the Jordan Knight Show and today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day
0: Erufai lorun gege bi we royin Vanguard ba won se ko ni edebo ba si ta ofin ele ta 1999 won mu abala kan be in abala kerin won mu nbe won fi jo oro na legbe lati le je ki oye gbogbo omo ilede Nigeria ti won ba ba iroyin na pade e ba ninu we iroyin Vanguard lara lori oro Erufai won ni ile ejo na ni won ti ju enikan baba kan re o won ni won ju si ewon 70 years ni ojo ori re yen 70 oni won pe ojo ori baba ohun won ni baba yi Ekiti ni o ti wa o won ni ohun ati omo re na ni ile ejo ni won gbe idajo kale fun latari kini esun ti won fi kan won won ni baba yi eni 70 odun olabi won nu rotimi ni won poruko baba yi ti omo re si je omo odun 4 o le ni 30 iyen 34 years olabi won nu adedoyin lo ko omo nigba ti won ni awon mejeji na ni won ti ni ki won lo si ogba tunse to wa ni Ado Ekiti lana aje ojo aje Monday latari esun ipaniyan ele ti won fi kan pe won ni owo ninu iku arakun kan ti won pe ni Ogunsakin Sunday nibe gangan ni won ti ni sey awon afurasi baba atomo mejeji na ni won gbe lo si iwaju ile ejo magistrate ele to wa ni Ado Ekiti ti won si wo gbogbo esun na ti won ri pe lotito lododo ni won jebi esun ipaniyan gege be na ni won ni isele ohun lo waye ni ojo 14 osu ta lo ton iyen osu kesan na ni won ni won won gbe mi lenu eni na o ko to di bi pe owo olopa te awon arakunrin ohun baba ati omo re gege bi ohun ti ASP Akinwale Oriyomi gege bi ohun ti o se ni alaye won ni bayi o won ti ni ki baba atomo ki won re lo fi aso pinpin ki won fi ma sin ijoba ni ogba ewon kan ile to wa ni Ado Ekiti nbe nbe laaro toni eba ninu iwe royin Vanguard na lo gbe jade laaro toni latari ayajo awon oluko ta se ni ana gege bi todun 2026 yi ele ta mo si World Teachers Day ele ti won se won ni ni Ado Ekiti yen ni ipinle Ekiti gomina won nibe bi odun oye banji won ni lana ni baba gbe owo kan to 7.5 million naira sile o bi pe to e ma wo ile eko kankan bayi ke ma ba wa mu oluko ele to ba se daada ti muse re se dede ni gbogbo tibutoro ijoba ibile 16 ele ti ani ni ipinle wayo won ni owo yi 70.5 million naira na ni won ni gomina bi odun oye banji lo gbe kale lati fi se ayajo awon oluko lati ko owo ohun ko pe fun won gege be ni won se ni alaye koda won ni awon oluko ti o je wi pe ojo ori won o bere to poju ni to ma je lanfa to ma je anfa ni owo yi ojo ori en to poju oni a

minister fun olulu lewa yanson wike na loro re jade laaro toni gege bi ohun to so ni seri ni gbogbo igba ti mo ba tin sun ko si nkan mi to ma wa si mi lori ju bi are bola me tinubu bi won se ma di are fun sa keji lodun 2027 oni gbogbo igba nigba mi to hun ba ti joko to hun ba kan pe koran ko hun ronu nkan mi oni oro are bola me tinubu lo hun ma ro pe ah bo la se se ona la gbigba oni gba mi ba wa to hun ba ti lo si bi se ta won ma dele pe ka won ti esun sori be ri ba ta won ba ti fe gbele le ba won ni kini won ko fe wa le kan na ni pe ah wike over soon ni 2027 di date go le je je ni pe gbogba lo ma ro nipa are bola me tinubu pe bi are o se di are ni sa keji lodun 2027 oni nkan to wa lokan oun ni gbogba niyan gege bi ohun to so lana ni ojo aje monday be na lo so wa ni seri o lo to ohun o beru tori pe bolon se gba fun awon lodun 2023 to rorun fun oni dodan na ni pe todun 2027 to nbo yo rorun wike na lo so ile di mimo aro toni e ba ninu iwe iroyin vanguard laaro yin

0: Iden de ti mo de ado gbodo rogi obe gbodo rogi aja omo pon lo kepo omo dun lo koyo awo lu ma te lo ko mi MC awo lo ko mi o akewe je pede pede mayegun nu awon soro soro ototo loro 1 agbalagba omode tin pegbe ba be lo ko mo ni ki se bi igberaga o won olorun ba mi lo dire wa fakuko e ku le la kara le o e ka bo la kero na mo ki lokun ilobin alamuruko atalamurudo mo ma ki yo e ku ataro e ku ise.
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day every day till payday are here.
0: Ekaabo sori ikanni ti won gbo lowo lowo ikanni to ja ikanni ko si loro 105.5 FM no papa bi o ah olorun ategun bibagi sowodi lara enikeni o ma gba agi agi gan ni eka sasa bo se lo le to eto ni bo se lo to ni ojo isegun ojo kefa ninu osu kewa odun 2026 oni lojo kefa ninu osu kewa ifa owo ifa ola
2: Jordan 105

0: Awesome talk every day, all day. On John F. 105.5 Innovation FM.
1: Radio has never been this excited. This is Jordan 105.
2: Get on the train.
1: Follow us on social media. Facebook Jordan 10.
3: Ela mi loye. Te ba ti pe o ko yin ati bi te tin pe ati ke ke ba yin radio yin lo le ka san o. E ka san sir.
4: E ka san sir.
3: Yes ma'am.
4: Ko ko ti ope.
3: Mo mi ope lati Korodu.
4: Ben,
3: you need
4: to go.
3: I'm your political. God bless you. 09063,0335 MC Rawo ma gbo mi daada se ri aye ta wa yi awon kokon wa to ye pe ka mo se fun ni anilo lati mo oja ta un lo se bon lo wu ki koro oja esan o gbe ni oja ta wa yi oja ton pe ninu aye yi oko re ko ba wo mi o mi o ni lo se gbogbo eyan lo mo ja yen na ida se gbogbo eyan lo mo bi orin ajo oja yen se ri ni se gbogbo eyan lo mo bo se ntaja nu oja aye ta wa e elomi o le ni suru elomi ko farabalẹ lo je ko koju e
1: 5.5 FM Twitter Jordan 105
3: opolopo elomi nu rin ajo oja aye ta rin elomi ti yisterin mo lohun lowo oni olorun oba mi ti slow ju akoko olorun ti peju o ba yisterin o gba seyin lowo olorun lo teto tu yin esun mo gede eyan ba gba seyin mo ja lọwọ o je je ke eyan o lari mo gi tabi ko lari mo ope accident o jele ni o yin ma nfa wi pe te eyan ba ti yisterin mo lọn lọwọ emi eyan o ge kuru lojiji mo so nkan kankan laaro lori iroyin mo ni awon eyan ba se gbadun wa lori radio ba se loruko daada wa pe be la se lowo ni ko ba da sugbon olohun fun awa lebun igba to ba mu olohun lokan tun ma wo pe ya de fun e lowo die kun o fi package ara pọ ni awon sọrọ ti n be lagbaye won lowo anu la n je e ja ma so to fun emi e kuku mo mi lati gba ti mo tin soro mi o le pede lori radio ki ma so to fun yin o le pade mi lona ese mo fi rin in ti ra moto oruko ma n po ju awon ta ni lo sugbon ise tolohun fun wa ni bi oro baba wa ologbe gbenga adeboye o ni ise soro o ni ko yato si ise asobode iyen awon osanu sosi won gba saladi won to ba ti fun won na ma gba e won gba won osanu ma ri nkan ju ninu jo abi jojo se mu para pastor lo le gbenga adeboye lo so be won paro olohun lo kan ma mo mo ran laanu si wa awon laanu ba kan de pe a gbadun yin a fe ma gbadun yin si dada eda ija ti nayin mo so lori ikuna ati ijakule to ba wo mi san mo ma ge pepepe e je nkoko bere lati iyato laarin won ma oko mu ikuna iyato to wa laarin awon mejeji die na lo fi yato on tintin ni bayi na lo fi yato sira won to si fi yato ni ma salaye fun wa laipe yi mo mi ope mi o ni wa yin ti won gbianju daada ṣugbọn mo fe fenu mo fe ke ninu mo fe ko ninu daada ke le understand there ikuna eyan to gbianju ati se aseyori lori afojusun kan abi meji awiru won na ma n ba ikuna pade fun apere idowo ti a ma nse ni ilewe omo ilewe a ti gbaradi pe ah mo fe se wa eki mo fe se jambu a ti kawe kawe kawe kawe exam o si de a joko sinu class a ko exam a ma reti esi a se wa se bo pelu gbogbo iwe darun moju to kawe kawe kawe exam o pada se kini o pada bai kuna pada koni mu result to ye ko mu ikuna ni o ti ni lokan pe dadan pelu bo won se kawe ohun ma sase yori ndi idanwo to ohun se yi o ma o ti ni lokan be wi pe dadan a ma sase yori mark ba elomi gan ni o sure mark mi o ga sugbon igba ti result o jade yen isi idanwo o ba ijakule pade me o ba ikun
0: 5FM Instagram Jordan
3: pade oje o kuno wa ni a o ninu igbiyanju ati ilakaka eyan a ma pade ikuna looto eja wo ti eyan ba rin ajo aseyori ninu afojusun re ni Femi David lele ai murato eyan gba mi abi ko je wipe

0: o yato si ijakule ni kan pin sin lo fi yato si ra won eko nanu ṣugbọn ijakule eyan ni ma nfa eyan gangan fun ra re eyan ni ma nfa sinu aye eyan eyan ni ma nfun eyan ni ijakule ninu ke eyan fa ijakule fun o tabi ko je pe nkan kan to nlo ohun na fa ijakule fun bi apere awon mechanic won gbe moto dodo yin won fe se moto e ti gbe owo lowo customer e wa lo si ladipo e lo ra nkan to fe lo e ti ra o da yin loju pe original ni nkan te ra igba te wa fix e sinu moto eniyan eniyan wa gbe moto yen lo igba te wa eniyan ma dona bo tu se kanu o se pana eniyan wa pe yin pe ah je be na ra tuntun si tuntun mo ra sa eniyan ja yin kule okan yin agbogbe ibanuja wole si yin lokan tabi ke ba iran lowo lo ba nikan be sa landlord mi o tin da mi lamu o de ni lo wo o da wa ri mi ni friday ma be wa 500,000 naira nigba te ma wa debe lojo friday na ba ni ah daddy ti travel o gi baba ni o na reti owo kan lo n se so pe ko one friday nigba to ma debe owo ti
1: 105 fm lagos
0: baba na reti ko ri ijakule ni ido e lawon yoruba ni eni agbe ko jo eni agba ibi ta ogbon ni gba mi ta baba ogbon ni be won ni iru nkan be na a ma fun yan ni ibanuje ijakule kan ni a ma dun yan gan eni te ti gbokan le pe ah o da mi loju lagbaja yo se fun nkan ton pe ni disappointment niyan nkan kan ni ma fun yan ninu ko je eyan tabi nkan te nlo di sele si mi ri daada phone mi onijo kan mo reti awon atejise kan latori phone mi asiko ti mo wa fe gba ise yen ni phone ba diju loju re pa na pi mo ni ah baba disappointment buruku ara e gi phone yen oku lojo to lore yen fe pe yen e sabe mejeji lo nko wa leko awon baba wa kan nigba kan won ma soro kan won ni ko si ore tabi ota ninu aye oluko lo wa ko si ore tabi ota ninu aye oluko lo wa
1: Listen on the go at www.jordan105fm.com.
2: This is Jordan 105.
0: Ateni to je wi pe eyan kan lo ja yin kule kuna pade ni awon eyan ni Esa mommy daddy brother mi awon ijakule ati ikuna te tin ribo yen se en keko nu esa se en keko lara on to sele ni joni se ti kogbon tori bo se di dandan fun gbogbo eda lati to iku wo ninu aye ta wa yi be na lo di dandan fun eyan eni to ba ni nkan se laye o en to ni nkan se laye to mo pe aye to wa yo wa se rere laye bo se di dandan to pon dandan fun gbogbo wa pe a ku be na lo pe dandan fun gbogbo eyan to fe se rere laye pe wa ba ijakule ati ikuna pade iwo to ba ni nkan se laye mo so o ni lati kuna ben wa si tu ba ijakule pade ko si bi o se le sare to wa ma kuna lawon apa bi kan wa si ma pade ijakule nigba mi e ma o ma dunyan pe ah enti mo gbara ti enti mo gbokan le eni to fokan tan on lo gbe osubu to farati en to fokan tan irufe ni be ni ma saba ja yan kule be ba ni fe yan ni te jo wa daada ko le ja yin kule be ni ko le gbe yin subu eyan te eyan mo yawo ile eyan te eyan ni fe daada yin ma ja yan kule oko ma ja yan kule kini won a si wiki gan de pe bi ke pada seyin

0: ati ikuna ati ijakule on lo ni on la nilo ninu onise ninu irin ajo eda eda ti o ba ti to ijakule ati ati ikuna wo iwe eda be o ti mo pe on gbe nkan re se laye ije oro fun mi oro ti mo mu wa fun yin loni ele ti olorun ba mi dari mi lati ba wa so lori eto bo se nlo oni ojo isegun ni kan ni jordan 105.5 fm eja ma ronu si ma si lero wi pe ile aye to wa yi igba kan wo kan o kan fe ko ma dun ko le ma dun lo titi oni badale kan o ma koru lojo kan ṣùgbọ́n ẹja gbàdúrà fọjọ́ kóró kó ba lè mọ dùn lọ́yìn gbangba.
1: Station with a voice for entrepreneurs. Your favorite tunes are just a click away.
2: You feel it?
1: Jordan FM.
2: Good morning, ladies.
1: Now, welcome to the Jordan Breakfast Show.
2: And today.
3: Hey.

0: ìjọ God of Gospel Miracle Evangelical Ministry won pe gbogbo aye fun isoji eta gbangba eleyi ti yo bere ni on the 7th ojo keje which is ola na ni o bere idi niyan ta fi gbe ojise olorun alaye ti ijo God of Gospel Miracle pastor ti won wa nton je pastor in charge ijo God of Gospel Miracle agbe won wa si ori eto wa loni lati je kun won se ni alaye fun wa bi awon isin yen na bo se ma lo ojo ti o bere ati ojo ti o pari awon ta nreti ati awon nkan ti awon eyan ma ba pade ninu ipade ohun idi niyan ta fi gbe pastor Isaac Ayeni ti ijo God of Gospel Miracle Evangelical Ministry ti eka ti ipinle Eko ta fi gbe won wa daddy eka asan sa yeah adupe pe ari yin se ona wa yo fi be ko ri ba kan gba te nbo
1: rara
0: lo daleko gbogbo ona lo daleko e se sa ani ipade kan bo ninu ijo wa ki lo yin ipade yen bawo lo se fe lo sa
1: pẹ̀ni ọwọ́ ọlọ́run fún àánú tí a rí gbà nínú abẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ God of Gospel Miracle Evangelical Ministry bó tilẹ̀ yẹ pé ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún nípàdé yẹn máa sábà wáyé bẹ́ẹ̀ yẹn ìyẹn ní October so ìpàdé náà dẹ̀ máa ń jẹ́ ìpàdé alágbára tí a máa ń ṣe ní ọjọ́ mẹ́ta tó máa ń jẹ́ ọjọ́ Wednesday Thursday Friday ní gbogbo October ti ojo Wednesday ma je isoji ni ago 5 abo si ago 7 then on ni ojo Thursday o ma je isoji ba kan na ni ago 5 abo ba kan na si ago 7 nba ti ojo Friday ma je praise night to ma ta pe gbogbo awon eyan to ma bere ni ago 11 titi di igba t'Olorun ba fun wa ni ore ofe da so bo se ma wa yi lododun niyan
0: awon ninu isoji yen ojo keje ni osu kewa ni o bere
1: be
0: to je ola Wednesday ni isoji ma bere ago 5 abo
1: be
0: awon ojise Olorun wo ni a ma no ma sise t'Olorun ma lo ninu isoji
1: bi awon mama wa lady evangelist Anna Babalola
0: okay.
1: pastor Adeyeye pastor Kole Babalola pastor Kayode Alawode ati opo awon iranse Olorun to tun sin
0: bo
1: le ti a fi wi pe awon program ti o wa nle
0: oda e je ka se bayi sa ninu isoji yen kini ki awon opo eyan to nbo lati darapo mo wa ninu e to rajo ma bere na ni ajo awa na wa nbe mo gboruko mi na lekan eyan si daju pe emi na wa ninu irin ajo yen ni kini ki awon omo Nigeria ti won fe darapo kini kon ma mu bo ninu pade yen
1: osi nkan kan ti won gbodo mu dani ju igbagbo won lo igbagbo won ni koko so lomi taveta lo ro taveta fun yan igbagbo won won ni koko igbagbo won ni ko ma mu bo pelu igbagbo won agba imu larada so igbagbo won ni ko mu wa siwaju Olorun bo se je niyan
0: igbagbo nikan to ba wa dojo Friday ni praise night asaleyin ita te ni elekeji okay asaleyin yẹn ni pe eyin akoko tuntun oni won pe new season oto de ni akoko tuntun la osu tuntun la tu wa dodan ni fun wa lati wa yin Olorun ago 11 ni yen ma bere awon lorin wo lo nbo se le ran ti gbogbo won ton
1: ma ko da o ko won die
0: oh yes sir
1: ina to nbo ti a fi pe to pe lorin po
0: okay sir
1: oni kalu pelu egun ti e de segun king of king ayan fi oluwa Glorious Band, Oyinni Jesu Twins, Akitunde God, Leri Oluwa Voice, Matthew Adebayo ati
0: Shina Ajiboye, Shina Irawo. Mo gbe pe Shina Irawo na bo. Tori Shina Irawo yen o ti da emi ati Shina Irawo a pade njo na. Irawo meji o pade ra won lojo na. Lojo Friday gbogbo eyan na la pe. To ba wa dojo Sunday, eni ka wa je iresi konu.
1: Ojo Sunday yen. Ojo nla lojo Sunday yen.
0: A je iresi.
1: Etu je
0: mo gba pe jojo lo ni MC ojo na mo mo omo mi ni ara awon omo ti mo conscience jojo lo lagbara Olorun ojo ko a pe gbogbo eyan patapata sibi ipade yi o na le ti gbo yen ola na ni yo bere ola ojo ru Wednesday lo ma bere to si je pe Sunday na la se asekagba won ni a pe gbogbo eyan nibo ni ijo wa wa sa
1: ijo Joy one in CSB, Occasional Close, Agilated Bus Stop, ni Iju Isaga, ni Ekombi.
0: Ni lu Ekombi, ni Agilated Bus Stop. Kato debi roundabout to Ifako yen koni yen. Eyin pe ko si rara gbogbo eyin ara gege eyin ara ogba eyin ti wa ni ju saga awon sango na le wa ko si bi ti Jesu o ti o so na nkan to jin lati ba Jesu pade e je ka si wa eyin te wa n sagamu e le wa nje da won eyan ba ti a o pe oke o ba won si gbo program yo ona won jin abekuta na tin bo isagamu na tin bo bawo la se de be o da se a le ri bi de si ta ba de loni tori ola se iyen wa bi ko saye
1: Aiwa Thomasun
0: ibi ton le sun wa ton ba de mo fe ke ba mi fi number yin sita in case ton ba tin bo kon ma lo sina ipe esa ati wa nbi bayo a get or no won le number won le pe
1: okay phone number ton le pe si ni
0: 080 080 28 91 91 26 26 10 10 e ba npe le kan si
1: 080 280 91 26 26 10 10
0: number te pe na niyan e ma pe won won e de ti le ma pe Pastor Isaac woli gidi woli la ni baba won kan ti junu studio ni o e ma pe won pe daddy e gbadura fun mi e mo fe ke ba mi gbadura fun eyan meta ke to lo sa ṣùgbọ́n kó tó di pé ẹ lọ ó ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bèrè ṣùgbọ́n ẹ̀ka kọ́kọ́ ṣe tàdúrà yẹn ná 09063352 gbọ́ ìlú rẹ̀ lẹ́nu wòlíì tó wà lórí ètò báyìí báyìí Pastor Isaac Ayẹni ti ìjọ God of Gospel Miracle Evangelical Ministry ìwọ nílò àdúrà lásìkò èèyàn mẹ́ta péré tó nílò àdúrà ṣojú òpó lẹ̀ fún yín báyìí ẹ pè wọlé 09063352 ipe daddy e gbadura fun mi kan si sure sinu aye yin ko to ri pe ma yan da won

0: o ba fe logo olorun to fun olaanu olorun to boju anu wo o na won kankan ti won na gbudo mo se bo fi mo are mi ko se n to ma win fun awe tori le aye ta wa yi o se dagbe oga mi kan soro kan mo boro e pade mo tutun gbo bi e me wa bi mi pe ki lo wi oni iwo to fe solu ire to fe logo laye oni nkan to ni ni wa fi wa nkan to ni oni boye so oni oni wa fi se etutu ton to ni igba ti mo kokko gbo ara mi ko ti pe nkan ti mo ni ki fi se etutu ti mi ni bi bo sugbon igba ti won ken ti won wonu e daada won ni nitori pe nkan meji lo gbudo igba aye o fi kan fi o se to wa pe wa le aye wa se rere ohun akoko ni wi pe elo ododo lo tun gbo mi ohun akoko ki
1: won opinion from Lagos this is
0: Jordan soju kan ma iwo gaga fun ra re o mo ohun to ye ko mo se elomi sahara lo ye ko ma se o ni lo pe eyan kan lo n gba nkan se gbasawo lodo eni elomi iya re gbudo kan ma ile won nikan ni kan ma ki lori ki re ona re o si mo la elomi kan lo ma gbalẹ bi to n gbe ma fi gbalẹ gbe sugbon wa ni tori para ti de oloruko ni onigba kan o fe kan gba ile ona re o si mo la gbodo tinu aye re o si mo awon kan kan wa to je pe o ye ka ma fi se sacrifice yen irubo ohun to ni ni wa fi se irubo ohun to le se fun ra re ni wa fi se irubo ti aye o fi ni da ogun le soju kan ma je aye o pa o
2: I don't lie when I say I did it.
0: Ma ko se njo o lo nti enu itoku o di oku ta won atolohun so di gba tolohun ba wa so pe mo fe gbeja re ko to wa di leyin ti wo ti lo tan eyin eyin lo lo benso ma sa je kan pa o temi nu e gbe ohun jojo lo nu awon pede pede iya mi daada elere mi ni di ise soro soro enu enikan ti mo le ba sere pa daada nunu awon obirin ti n soro ireju ya mi ni agbalagba ni ba mo ma n pe lo ko gege bi o ko agbalagba omode tin pe be ya re lo ko e ba n ka wa la le kan mo ke ba bi lo da
3: so mo ke gbo eyin te n gbo wa le losan toni a ko bojo ojo tire asiko to show mi nira ta sese se tan mo si to ki awon oluko pe a ko odun emi o so pe ewo oro ni mc rawo tin ba wa so komada abi won poro abosede samson mo baba wole mustafa jojolo inu awon pede pede le minje oyo ni mi ojo pa sekre mo de o ma ti wa ilo ko are ilu ni baba to bi mi lomo
0: omo ni da ko mana awon ka
3: wa lo so
0: omo ni da ko mana
3: wa lo so awon ni won gbo
0: a fi da be ana lori
3: mo fi da won lati
0: edon lati ko e mo pe constitution gbe
3: oko jaye
0: abi mo paro ni ko mi dola I love you da be ana lori boya ana se ni I love you da be ana lori
3: kana no mo won ara e
0: da ko si wa your mini awon se logun state awon gilo ko awon eyan wa ni ilewe ran ese mo jina sibi kankan won gbe yin lo yan ni janto ni e ma ye awon oriki
3: pada awon oga wa kan na nje oriki ohun
0: e mo mo iyan ko ni e ma ko si lo ti
3: o ti
0: e ma ko si aya e ma ko si
3: awo ni pa ti ijakule ati ikuna ti irawo ba wa so oro ni o se ri ijakule ta nso ye ma fi igbekele re sinu enikeni bi ti nwo mo tori elomi ti gbe gbogbo igbekele re pe lagbaja lo le se tamedun le le se sugbon gba pada debe won ni oju e pada bo ni o tori na nko ma gbekele enikeni tori oro olorun na so pe o ni egbe ni fun eni to fi eleran ara se igbekele se wa ri ikuna ta nso ye bi elebo ti npe ni
0: failure
3: e ari pe bomo ba se danwo nle ewe awon kan pass awon kan fail yen ni pe e ja ma sise to aseyori bo ba ti wa kudi e ka to e ja ni okan akin en ti ba ti wa gbe okan akin wo pe en ti mo nse yi mo gbodo se aseyori ndie to ba ti lo ka re to rewesi ikuna o pada wole ni tori na ko e ja di mo be
0: e seun ojo ni tin ajo pe fun ra wa bi mo pe se npe daada
3: amen
0: oro le ti gbo yi o lori eto bo se nlo tosan toni toni ojo isegun olorun ba mi o si segun gbogbo ku de ijakule ikuna tin benu aye wa olorun ba mi o ba wa segun re